0: temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba togo iya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa inata irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odumeru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu ni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo ti ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo arile ohun ran pa onyo ohun egbe ototo nle ma o
1: Yesubana, afafanyi, goloto gubunu metil ocha jogulotoa, kijigulotoble, gubunu gikranyi tulidi, itungo medunga nyoro. Kijiguloto gubunu gikanyi pa degi mbu asabibere. Sonsoni mbimbunu mamotufu nsindume, de achicha ganugulotoa, halo akwadugo, de gamanye anyoroa. Gawiji blagabunu gikranyi ilol maswa, tabinile nlinganku igbaliku melayi. Mbiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma gata jangwa soro esiga balde bifa ni mala yigani nga igbala iyerwa mala yigani igbala gikpara gennasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume mala yi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gesiga bali yivu busu nasaga gata jangwa soro roa gani mbiye ni mala yi gani igbala Mesubana, gani bela giyeroa yame jeme fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kresa ngba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi Mesubana, mesana de menyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa soroa fa kbalimbiye fe chukeyi alobo echetema nunu malakal ganin biyesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu meban nsimo wala ba barwa wona tangi ajaba afara fanyi

tobal wenebal ye potugo ya gande yure on potugo don minis wey jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko potugo don yige yone bi hi u samazi paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobal wenebal ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechelmi zobola tumu kgalola ramba jamie tumdune minisi wei

woni ni ona kanbu langba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti o chu mi san odun ibe awala koyi nabi ko bulangba bebe le to gwe po fu omo chigini ibe ko ni odun ru na e ton la langba ibe ko ni iye nle lu to gwe njoba to gwa pe ipo ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi langba bubu ka bulangba fo mo yen woye be bulangba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike empreye ti alapa komo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan po na me ke cha eti patan po si ko to komo wa ni po to wa ni ke dipo to en po en ko be tin joba iya ri di afo arele o ran ba pa onyo e ogun egbe ototo le ma

0: lo muda le minisi we jon ne do no da la fi do me yo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo to go dong lu no yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo to go holen de ne da ti ti ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom din di ma na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge si ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane tade ne pai ru kon ra dam bo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gi nem bulis bu lu kon botu go donyo tom du ne minis wi o jon ne to na da la fi du me yo yo dam no no ni inis wi ya
1: subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to ke jiglo to ble gubunu ge kran chuli de itumo medunga nyoro eji gulo to bunu gi hani pa de gimbu asobe bere sonsoni mbimbunu mamoto fu insinume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blaga bunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku melayi mbiye munu mamatofu insinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nimala yigani nga igbala iyeroa mala yigani igbala gikpara gennasu ibusu inumero ibusu si ibusu sunu budi ibusu inume mala yi mbi gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa gani mbi nimala yi gani igbala misubana gani igbala giyeroa yami jime fata guno bunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa soroa fakpele mbiye fechuge aloboye chetema nunu malakal gani mbiyesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochajo aloto anyiro ichicha gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali gujiblega bunu ngekl anyi ilol mesuwa goli mwabunu mebon nismo wala ba barua nguona atangi ajabali nafala fanyi.

0: Yakho ngibona nje mina. Ayi kungona.
1: So tell her.
0: Sorry. Nanga komunye. Awukhethi wozandla. Yebo. Nanga komunye. Listen.
2: Ushumfaza khane la mntwana.
0: Clams bona kuthi. Ayi kimi kangwe.
2: Ukhetha kana
0: no. Ngale ngale ngale tshana ngale kangela. Guys, I'm coming back. Ngisala ngichapu.

Mesubana, Afarafani, Lotto, Gubunu, Metal, Ocha Joglotto, Ejiglotto, Gubunungi Crani, Tulidi, Etumo, Medunganoro, Ejiglotto, Nungi, Hanipa, the Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mbimbuno, Mamotofu, in Sindume, De Achita, Ganuglotto, Alo Aquadogo, De Gamane, Anuro, Goiti, Blagabunga Clani, Ilol Mosua, Cabinle, Ninuku, Egaleku, Malayi. Mbi mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isida balde bifa ni malayi gani ngang igbala iyerwa malayi gani igbala kipara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbi gani igbala gibi gabunu makugi gisida bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa gani mbi ni malayi gani igbala mesubana gani balagi yero yami jeme fata gundo gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajango sorwa fakalimbi fechuge alo boye chatama nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochajo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tangi ajabani na farafani

subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to kidigo loto ble gubunu ge trani tuli de itumo medunga nyoro kidigo loto gubunu ge hani pa de gimbo asodotere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugo loto alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ndinku igbaliku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume tu busu sangsoma kata jangwa soro kisiga balde mfa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala kikpara genasu ibusu inumaro ibusisi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gebi gabunu makugi kisiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola febal de otejo ombo krafanyo fata ganunga lagi fakra sangba fedi imudaro fel lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu soma ga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela mo swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganwo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba afara fanyi